If you munye ready such an awati mami, kawakuma tu yem. E yo se wafun yina sao ho. E yo se wakati. E yo se adia chairman. Nansu me tu preja so unkran se.

And I was jai soon na ye wo be me bia ye friend Juda ebusue kuomu jata. Ono ne betimi agye ngomai ate ne nsa no no ano. Na we bia ngomanu mu na wakenkan. Na o se okasa na me hu se o be me bi epie. Na ogye ngoma na ote ne nsa no no no. Ati asefuwa na ni mpenifuwa duye nuna eno. Ni abofuwe wosulu nina eshishu ya si. Na umu kase ufata, ufata. Yamiye guama ufata. Unkuwana ufata, you are worthy. Kristo ni mechifu. Anopeyi mekache na use eradi unyao de biyarada. Biye wano nema eradi su. Biye wano ne trontrum no. Biye wano ne kane kesiye. Biye wano ne kachire ewrade se oson. Ne nimni ne chi ubiye ni ho. There is none like him.